Tuwajin do Ahun negeri Betir siya saks Atam melalsin Tuzita skifuna Kinef nefiaraga Una tu negrishin Bauko ishalanya Tuwajin do Negeri Betir siya saks Atam melalsin